0: Maing hapon sa tanang mga naminaw sa Angkor Radio 106.9 FM. Salamat kaayo sa Ginoo sa inyong pagsunod ning maong tulumanon o nang hinaot ko mahigala nga mahimong panalangin kining programahan ninyo karong gabi una. Karong gabi una is Sabado na, alas pizza 4 na ta sa bulan sa Hulyo mahigala. So na ta sa kuan, ikapito na ni nga bulan sa tuig. So sunod ini is Agosto na, then September. So manalimaho na sa nga kuan ka ng December mahigala. Okay, so nagpasalamat ko sa mga kanayon yung pagsunod ng mga programa o manimbaya sa tamang higala.
1: Karong kahaponon atong timbayaon ang atong mga tigpaminaw mayong hapon ni Manny Salas o ni Abet Baluka sa Barangay Bayakabak, Maribuhok. Sila po si Berting Hilikami o si Inday Hilikami mayong hapon ninyo diha sa San Roque. At usang kitimbaya kini mga taga handig mga higala, handig Maribuhok si Zimar o si Maricel Reformina. Uban sila mga anak na si Scarlett, si Quinsley, si Nicole, si Kobe o si Champ asa ilaha sa handig Maribuhok. Laing taga handig mga higala, atong kitimbaya si Rimart o si Irene Putian ang ilaha na sa Purok 4 Barangay Handig Maribuhok. Dito sa lingkod Maribuhok atong gitimbaya si Ramil Inting.
0: Unya mahigala dito ta sa San Isidro Maribuhok ubay atong tigpaminaw dito. Dito may tumiaging simana mahigala. Okay, sa elementary school sa Maribuhok ug nang hatag mibisahon dito. Okay, maayong gabi sa mga taga San Isidro Maribuhok no, ilang barangay captain si Kapitan Godofredo Napiri, may hapon ni muna kapitan. Then sila si Manang Urbana o si Manoy Rudy Kumilang. Akong nakita inyong apo dito sa eskulahan. Nagkahimamat mi si Stephen Dave. Kumusta mo diha sa San Isidro? Kumusta sa imo mga binalay o mga anak no? Sila si Rose Kumilang, si Celestina Kumilang. Og sa inyong silingan diha si Ruby pada ito, Ruby Kumilang. Og sa inyong mga silingan diha si Rolando Inot og si Zima Inot, magpasalamat ko sa inyong pagsunod kanunay. Sa Angkor Radio 106.9 FM. Dito ta sa Lagdangon akong titibaya si Mrs. Amen. Din Mrs. Day. Si Clarita Caldusa, maying hapon ni muna ng Clarita. Og si Mrs. Si Josephine Colite, kumusta na magadapin? Nanginaot ko na ako sa mga kahimtang karong kahapunon. Og si Viola, ipangumusta ko ni Viola Pin. Dito ta sa sani? Barangay Busaw Maribuhok, mga pagtimbaya alang ni John Manuta o ni Rony Bulabos, ni Virginia Millionar o ni Tata Manuta. Sa Dipatlong Maribuhok, akong tibaya si Ramzon de la Piña. Laing mga taga San Isidro Mahigala, akong tibayaon sila si Romel Ibarulo Senior, yung asawa si Nining. Mga anak nila nga si Romel Junior, si Ruel, si Rodel, si Ruan Marie. Then, kumusta sad si Antonio o si Anselma Matibo. Ako sa pagtimbaya, alang ni Manang Lita Amamio diha sa Punta Cruz o ni Mrs. Si Kina Rintuaya. Kumusta na mo diha no sa Punta Cruz Maribuhok. Dito ka lang mahigala sa lungsod sa Antikira, mga pagtimbaya alang ni Mrs. Vicky Lumutos o isa yung pamilya. sa barangay San Isidro, akong tibaya sila si Dimoy Sumatra, si Pil Sumatra, si Upimia Kahis, o si Beverly Lumutso, o sa bana nga si, yung iyaan o iyuan nga si Ricky o si Lolita Lumutso. Sa Balilihan, kumusta mong mga taga-Balilihan? Atong tibuminawa diha si Leonardo Andrade o iyang asawa nga si Narcisa. Sa lungsod sa Valencia, mga pagtibaya, alang ni Idna Lagi, ni Luz Gamayon, ni Moises o ni Milagros Lagi. Tita Carl Mahigala sa lungsod sa Kurilya. Atong gitimaya ang mga taga-Kurilya na minaw, no? May gabi ni Alan Baliyong o ni Lucita Baliyong na taga-Purok Otso, Poblasyon Kurilya, o sa ilang mga anak na si Janice, si Jean, si Althea o si Along. Along nino? Ha? So, kumusta mo niya? Ha? Then si Macario Gaske sa Puro Cuatro Tanday o si Elizabeth Diego nga taga Puro Cuatro Tanday lang gihapon sa Cortes Mahigala. Atong tibiaon si si Miraluna Lupian. Then sa Tambro Tagbilaran City, mga pagtimbaya alang ni Rose Rilampagos o ni Nining Pinar. Then dito sa Dao Tagbilaran City, may hapon ni Nanay Liudi o ni Jane, ni Nisa o ni Brother Herman. Kumusta mo diha, Brother Herman? Then sa Purok Tres, Poblasyon Dawis, may hapo ni Manang Carmen Ukat o sa Engkaubanan sa Panimalay. Sa Tabalong Dawis, akong itibaya si Brother Tony Sulira. May hapo ni Mudiha, Brother Tony. O sa Papa o ni Mama o Mama ni Brother June Millar, sino Aquilino o si Los Millar. Kumusta naman kariya, Manang Los? Nanginawat kong maka-fully recover ka sa naagianin mo, no? Then, sa tanang mga naminaw na to karon nga di na ako matastag sa paghingala, no? Naidang ka naminaw, pero di na ang atong panahon ba? Kulangon yun. Okay, di na karon sa pulong sa Ginoo Mahigala. Okay? So, andaman na palihog ang imong Biblia. May hapon tuod ni Manang Ada diha sa apir tagbuan eh, dito may sa inyong ganina ng ada, pero sirado man inyong balay. Sirado pong tindahan sa imong binalay sa tapad-tapad. Okay, sila po si Nang Tasing o si Lingling, may hapon mo diha, ninyo diha sa kuan, Tangkasan, Dangay, Albur. Okay. So, Paskos Gipirihog, patingog ang imong radyo. O niya, pahilo naglingkod, auhaga imong kaumas panimalay nga maminaw.
2: Balaan o langit nun nga amahan, salamat Ginoo ni ining kahaponon nga sa makausap pa, makasibya na sari ko, hindi nis kahanginan. O salamat amahan nga kipilan ko ni mong programa, nga pinaagin ni ini, amang kamatuuran sa Bible, ako mapa bati sa mga maminaw. Muhangi ko ni mo, Lord, nga tagaan ko ni mo dugang pang mga tigpaminaw. O ako na po nga gamita ang akong katakos nga mahimo kaning panalangin sa mga usang nga naminaw na ako. Ako na po ka ni mo gamihi ko karong binagis mong balang espiritu. Giyahe ko. Tabangi ko nga sa akong palitok sa mga pulong mahimo kaning tataw klaro sa mga maminaw. Pagkisultis la pinagis mong balang espiritu. Kini akong iambog pasalamatan gani mo, pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus, nga mong Ginoo ug manluwas. Amen. Maayong hapon, so karong gabi una o karong hapon na sa atong programa. Ang atong pagbasa, atong kutloon, gikan sa Mateo Kapitulo 24, 3 ngadto sa 5, versikulo 11, then versikulo 23 ngadto sa 27. Ablihi palig ninyo inyong mga Biblia aron makita ninyo kini mga bersikulo nga atong pagbasahon karong kahaponon ning atong tulumanon. Mateo kapitulo 24, 3 ngadto sa 5, then versikulo 11, unya 23 ngadto sa 27. Og samtang siya milingkod diha sa bukid sa mga olibo, ang mga tinun-an miduol ngadto kaniya sa tago nga nagaingon, "Sultihi kami, kanus-a kining mga butanga mahitabo, og unsa unya ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan?" Og si Jesus mitubag og miingon ngadto kanila, "Pagmatngon nga walay taong maglimbong kaninyo, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga magaingon, ako si Kristo, og mulimbong sa daghan." Bersikulo 11. Og daghang mini nga mga profita mutungha, og mulimbong sa daghan. Bersikulo 23, ngadto sa 27. Unya kung bisan kinsa nga tao muingon nga naa kaninyo, "Tanawa ania si Kristo, o atua didto, ayaw pagtuo niini. Kay adunay manung mutungha nga mini nga mga Kristo, og mini nga mga profita, og mupakita og dagko nga mga ilhanan, og mga kahibulungan, nga sa ingon kung kini mahimo, sila mulimbong bisan pa sa mga pinili. Tanawa ako nakasulti na kaninyo kaniadto. Tungod niini, kung sila muingon nga na kaninyo, tanawa siya anaa sa disirto, ayaw pag-adto dito. Tanawa siya anaa sa sikrito ng mga lawak, ayaw pagtuon niini. Kay maingon nga ang kilat nagagawas gikan sa silangan o nagakidlap bisan pa ngadto sa kasadpan, maingon man usab ang pag-abot sa anak sa tao." Mga tigpaminaw nato ning gabi una, ang atong pagtuon karong gabi una o karong hapon na atong isintro sa pagbalik sa Ginoo. Kinahanglan kita mahibalo unsa man gyud ang pamaagi sa pagbalik sa Ginoo. Di ato ikalimod nga suma sa sulti ni Krisisus nga daghang mga mini nga profita ang mutungha ilhanan kana sa iyang hapit nga pagbalik. Usa kana sa mga ilhanan nga iyang giingon sa diyang ipangutana siya sa iyang tinun-an. Unsa ang ilhanan siya pag-ani o sa katapusan sa kalibutan?
3: Kanang maong ang referensya na ano, basa ni muna sa Mateo kapitulo 24 mahigala. Diin, personal yun nga nangutana ang mga tinun-an sa Ginoo niya. So, interesado nga mahibalo po ay mga tinun-an sa Ginoo mahigala kung unsa ba ilahanan sa pagbalik sa Ginoo. So, ato ka nang mabasa dirita sa Mateo 24 mahigala. Sugod ta sa versikulo 3, "Og samtang sila milingkod diha sa bukid sa mga olibo, ang mga tinun-an miduol ngadto kaniya sa tago nga nagaingon, 'Sultihi kami, kanus-a kining mga butanga mahitabo og unsa unya ang ilhanan sa imong pag-anhi og sa katapusan sa kalibutan?" So naa gid mahigala no nangutana ang mga tinun-an sa Ginoo, "Unsa ba ang ilhanan sa imong pag-anhi?" Okay. So na tayo pipila kapunto karon mahigala sa atong pagtuon karong kahaponon mahitungod sa pagbalik sa Ginoo. Okay. Una, ang pagbalik sa Ginoo siguro na nga mahitabo kay iya nanggi saad. Ako balik ko na. Ang pagbalik sa Ginoo mahigala sigurado gyud na nga mahitabo. Kay ang Ginoo mismo maoy nagsaad niya na.
0: sa dihang ipangutana ang Ginoo, unsa unya ang ilahanan sa imong pag-anhi, wa may yung Ginoo nga, di man kumani, di man kumbalik. Gitubag niya mga higala ang maong pangutana o mihatag siyang mga ilahanan sa iyang pag-anhi. Daghan man yung gihatag ng ilahanan o sa inikining pagkahitabo sa mga linog sa nagkalainlaing dapit na asa versikulo 7. O mga linog sa nagkalainlaing mga dapit, di ba na paghitabo man nakaroon? No? Then, naapos sa versikulo 7. Kaya ang nasod, mag-iaway batok nasod o ginharian batok ginharian. Masama na siya, gubat. O di na ito ikalimod, mahigala ka na mabutangan, nagkapanghitabo ka ron. Bago pa lang gilinog dito sa nasod sa Valenzuela, duha ka ng sunod-sunod ng makusog galinog. Ang unang linog is 7.1 in magnitude. O niya, ang ikaduha is 7.5. Ako masayo ba? 7.5. Kusog ng mga linog, mahigala, gani. Kung updated mo balita, murag sobra na 1,000 ang kasualty sa mga linog. O ubay-ubay ng mga building na nangahugno, nangadaot, nangaguba. So mahigala kung balikon nga, ang pagbalik sa Ginoo, usa ka na kasigurado nga panghitabo. Kaya ang Ginoo mismo nagsaad ni Ana, maingon siya sa Juan Kapitulo 14, versikulo. Okay, abilipan ninyo. Juan 14. Tuo katdos gang mga mansyon. Kung dili pa kini tinuod ako nagsulti unta kanina. So tat ako anhe pag-usab. Mahigala ang Ginoo nagsaad na. Si Kristo Jesus mismo ang nagsaad na. Ang manluluwas nga atong gipaabot nga mubalik. O mahigala sa katapusan mismong libro sa Biblia, katulog ni kahigayon mga higala subli-subli pag saad sa Ginoo nga mubalik siya. Nga muabot siya nga di siya magdugay. Pagpadayag Kapitulo 22 versikulo 7 na yun kinidinhi, tanawa ako muabot sa madali. Bulahan siya nga nagabantay sa mga panultihon sa propesya ni ini nga basahon. Higala ikaw naminaw karon nakabasa ba ka sa Biblia? Yes, dali nagbasa ka. Gibantayan ba nimo ng mga pulong na adiha sa Biblia? Naningkamot ba ka nga magkinabuhi subay sa kabuton sa Ginoo suma sa Biblia? Mubalik ba yung Ginoo? Versikulo 12. Okay, og tanawa ako muabot sa madali og ang akong ganti uban kanako sa paghatag sa matag tao sumala sa unsa man nga iyang nabuhat. Sumubalik ang Ginoo mahigala. O inigbalik niya, muhatag sa mga ganti, sumala man sa unsa may nabuhat sa iyang mga alagad. Mahigala ang atong binuhatan, dili ka na mao ang nakaluwas na to. Mingon na Biblia, kay tungod sa grasya kamo na nga luwas, pinaagi sa pagtuo, o kana dili sa inyong kaugalingong kahimuan. Kana ang gasa sa Dios, dili sa mga binuhatan aron walay tao nga magapasigarbo. Episo 2:8-9. Dili tungod sa mga binuhatan, mahigala ang tao na luwas. Kung dili pinaagi sa, tungod sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagtuo, diha ni Kristo Jesus. Dili mga tao, maingon nga, bisan magani ang mga demonyo, si Satanas ganyan, nagtuo man gani, kurog pa, naluwas si Satanas, ay, okay. Unang tanan, wain tao nagpakamatay si Kristo Jesus para sa mga yawa o mga mismo ni Satanas, wain nagpakamatay ang Ginoo. Wain nagtanyag ang Ginoo o kaluwasan para nila. Then ang gituhan po ni Satanas po, the existence of God, dili ang pagka-savior ni Jesus Christ. Karong madi sa James nga, ikaw nga nagtuo nga din sa kaginoo. Ha? Si Satanas usap nagtuo. Namikurog. O, maingon ba niya ang nagtuo si Satanas nga si Kristo Jesus man naluwas? lahi kitang mga tao kagitanyagan ta sa Dios o makaluwasan. Ang mga demonyo

ngihil. Wala sila tanyagi og kaluwasan. Na kay ang kaluwasan giulaan naman sa dugo ni Kristo, gibayaran naman dito sa krus kalbaryo. Siya man ang halad pasigulis ng kasalanan, usa pa'y kulang ang to, wala na. Muna ang ato is dawato na lang to. Nga mo'y hingpit nga bayad sa kasalanan. Mo'y halad pasigulis sa itong daotang binuhatan. Muna sa lang musali ka ni Kristo Jesus, mingon na Biblia nga, tagaan kag katungod ng mahimong anak sa Dios. Ay mong kasalanan mapasaylo, ang kasalanan ni makabaton o eternal redemption. Walay katapusang pagtubos. Dayong katubusanan. Sala ni mo kaniadto karon og sa maabot apil na sa gitubos sa Ginoo kay dayon gud katubusanan. Eternal gud katubusanan gud. Unya ang imong lawas na imo ng templo sa Espiritu. Ang imong kasalanan kalimtan na sa Dios, ang kasalanan nimo nahugasan na sa dugo ni Kristo. Di na kasilutan. Ingon sa Juan 3:8, siya nga nagatuo kaniya dili hinukman sa silot. Okay. Sumigala mo balik ang Ginoo. Munang ang atong binuhatan, angit na mga laga, dili para nga maluwas ta. Kaya pagdawat ni Kristo yung ibang naluwas, katong mauti na kaluwas ni mo. Katong imo siyang gihangi o ngaluwas na imong kalag, mauti pagdawat mo sa Ginoo. Oh. O niya, maghimot ang maayo. Kay ang paghimog maayo, resultan ang mahigala sa Holy Spirit nga ang puwis ng kulingon. Kung ang Kristohanon magkinabuhi lamang sa Ginoo, tabangan sa Holy Spirit nga makahimos ang maayo. O niya po, ha? Ato may binata, may nahinundan nga tagaan taganti ni Kristo Jesus inigabot niya. Imbitan siya sa pagpadayag 22:12. Ako maabot sa madali. O ang akong ganti, uban ka na ako, sa paghatag sa matag tao, sumala sa unsa man nga iyang nabuhat. Sumigala, hatagan ang tao o ganti, suma sa iyang nabuhat. So ang atong ganti, maunay, ang atong binuhatan, maunay, mo qualify na to mo nga tagaanta ganti. Dili kay maunay makapaluwas na to. Nasa versikulo 20 mahigala, yung sa dili, sa siguro ako muabot sa madali. Katulo kay gayon mahigala, gisaan ni Kristo Jesus, kumabalik siya. Okay, so sure nga event. Sure nga panghitabo mahigala, pagbalik sa Ginoo. O alkansi ka, kadi ka mutuwi ni. Kadi ka kapangandam. Ika duhang ilahat, ika duhang kamatuan ng higala. Ang pagbalik sa Ginoo, inubanan og mga ilahanan. Ako balik ko na. Ang pagbalik sa Ginoo, inubanan og mga ilahanan. So sa ato pa, samtang nagakaduol na ang pagbalik sa Ginoo, makasinati ta sa mga ilahanan gihatag sa Ginoo may kalabutan sa iyang pagbalik. Ug mao na mahigala nga sa dihang gipangutana ang Ginoo sa mga tinun-an niya, Ginoo kanus aman o sa ilahanan sa imong pag-anhi. Mituwag ang Ginoo. Mateo 24. Ingon diha sa bersikulo 4. O si Jesus mitubag, umiingon nga ito kanila. Pagmatngon nga walay tao maglimbong kaninyo, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga magaingon ako si Kristo o mulimbong sa daghan. Size, kay kamo makadungog sa mga gubat o kamo makadungog sa mga gubat o mga hugun-hugun sa mga gubat. Pagbantay nga kamo dili mabalaka kay katanan kining mabutanga kinahanglan nga mahitabo apan ang katapusan wala pa. Kaya ang nasun pagkikaway batok nasun o ginharian batok ginharian o adunay mga gutom o pagdagsang sa mga sakit o mga linog sa nagkaing mga dapit sa dapit. Tanan kini mao ang sinugdanan sa mga kagulanan. So makita may galang na doon ay mga ilahanan gihatag sa Ginoo.
unya sa bersikludo si inyo diha. Og tungod kay ang kadautan mo dagsang, ang gugma sa daghan mo anam kabugnaw. So sa ato pamahigala, doyog sa nagsingabot nga pagbalik sa Ginoo, mo dagsang ang kadautan. Sa English pa ni iniquity shall abound. Kadautan. Umuna ka pamahigala. Rampant ang aborsyon. Ha? Ang mga members LGBT community gusto magpakarecognize sa ilang right. Ang immoralidad, rebellion, corruption, bisan asa mahigala nga dapat sa kalibutan, naagi na ang mga putanga. Ilhana na nga hapit na mabalik Ginoo. Sumingon ng Biblia, ang kadautan, ang mudagsang ang kadautan. Mudagsang ang kadautan. Perversion, sexual perversion, kinikuan. Kini mga bay, nga minyog babay, laki, maminyog laki, o sa mga siya, sexual perversion. Ang mga tao karoon may katagbawan sa kwarta. May katagbawan sa bisyon ng kalibutana. Okay. So, usana sa mga ilahanan sa pagbalik sa Ginoo, mudagsang kadautan. So, ang pagbalik sa Ginoo, mahigala inubanan o mga ilahanan. Kung saan itong pabila sa ilahanan, manungha mga mini ng Kristo, mga gubat sa pagyod, o mga gutom, pagdagsa sa sakit, mga linog sa nagkalaing dapit sa kalibutan. Sumigala din ang kalibutan nga nakapitabo na karon. O observant lang ka sa mga panghitabo niya sa balita, sa TV, isibya sa radio, ipost mismo sa social media, di gid ka makalimod sa kamatuoran nga tinuod yun ang kitagna sa Biblia. Okay. So ang pagbalik sa Ginoo usa ka una siguro nga panghitabo. Kaya gisaad mismo ka na sa Ginoo. Ikaduha is inubanan og mga ilhanan. Ang pagbalik sa Ginoo inubanan og mga ilhanan. Ika tulo may gala ang pagbalik sa Ginoo usa ka makita nga panghitabo. Pasabot-pasabot anak siya. Ha? Inig patighog sa Ginoo gikan sa langit, makita siya sa mga tao. Gani suma sa Biblia, tanang mga mata makakita kaniya. Dirita sa versikulo 24 sa 29, yun ginin niyo. Diha-diha human sa kasakitan ni adto mga adlawa, ang adlaw pangitngiton, og ang mga ang bulan dili na muhatag sa iyang kahayag, og ang mga bituon mga hulog gikan sa langit, og ang mga gahom sa kalangitan pagauyugon. 30, og unya magpakita ang ilhanan sa anak sa tao diha sa langit, og unya ang tanang mga tribo sa yuta magasubo og sila makakita sa anak sa tao nga nagaabot diha sa kapanuran sa langit uban sa gahom og dakong himaya. So visible event mga higala ang pagbalik sa Ginoo. Dili usa ka sekreto. Ang paglalin sa Dios mga linuwas mga higala mao nay kuan na siya kanang kalit na siya. Og di na siya visible sa mga tao. Ang makit-an lang nila ang epekto na ba? Kung nawa na ilang mga parinti, nawala na ilang mga kabataan, nawa na ilang mga mahal sa kinabuhi, kay gilali na di ay. Pero di na siya visible. Ang Ginoo di na makita, kaya ang Ginoo alas kapanganuran sa langit. Ang mga linuwas niya mo imusaka sa langit, itong masakgaw ba, ma-rapture. O rapture, in English man eh. Ang pag-rapture, kalit na siya.
lahi ang sikan kaming o ang ikanong pagbalik sa Ginoo. Kaya ikanong pagbalik sa Ginoo, visible siya, makita siya. Dito sa Pagpadayag, Kapitulo 1, Versikulo 8. Pagpadayag, Kapitulo 1, Versikulo 8, na ikanong puno sa Ginoo. 1, 8. Okay. Atas na niya ito, city, dito, city. Tanawa siya nagaabot uban sa mga panganod o ang matag mata makakita kaniya. O sila usab nga miduhang kaniya o ang tanang mga kabanayan sa yuta magaminatay tungod kaniya. Bisan pa maokini. Amen. So tatawag din mahigala, giingon sa Biblia, ang matag mata makakita kaniya. Tiyan mo na. So visible event, makita ng pagkita may gala, hindi sekreto ang balis Ginoo. Visible. Ganit, tungkol kayo makakita man ang mga tao niya, magaminatay sila. Nandito? O ang tanan ng mga kabanayan sa yuta, magaminatay tungkol ka niya. Tiyan mo na. Tiyali pagmahay ni. Tiyali kahadlok ni. O kasayang ba sa panahon? Suman may higala, no? Visible na event ang pagbalik sa Ginoo. Dito karon sa laing punto. Okay. Ang pagbalik sa Ginoo, usa ka mahinungdanong panghitabo. Okay. Mahinungdanong panghitabo may higala ang pagbalik sa Ginoo. Kaya nga naman, inigbalik sa Ginoo, pildiho niya si Satanas. Atong oras karon is ko na. Alas 6:51 na. Oh. Doon ay gubat mahigala nga maabdan sa Ginoo ini balik na sa kalibutan. Kaya itong gubat sa Armageddon. Di na ito matagsag-sag hiskot ang mga teksto o bersikulo ini mahigala kaya marukulang nga sa oras. Pero sa sumari mo, ni, ang mga kanasuran sa kalibutan hiusahon sa Antikristo kay inigumaglalin sa Diyos sa mga tinubos sa langit, muhari ang Antikristo. Literally, diha-diha dayon, pero ultimately, muhari ang Antikristo yun. O niya, kontrolahon niya ang mga kanasuran sa kalibutan, muna nga siya muauhag sa mga kanasuran sa kalibutan nga musulong sila sa Jerusalem, sulungon ang nasod sa mga Hudiyo, ang Israel. Na kay ano mo na nga, wan, anang panahon na, marag habit na pildi ang nasa Israel. Marag katunga na sa ilang siyudad, ato na sa pagkabinihag. Pero, mo na yung maabdan sa Ginoo Hesus may gala. So, ang Ginoo may mupatay sa mga karasuran ng misunod sa Israel. Una, si Satanas, aunahon ang katong meaning ng propita ko sa Antikristo. Itawag na beast and false prophet sa English. Oh, itambog sila sa linaw nga kalayo. O si Satanas, dakpon sa anghel, itambog nga to sa bungaw nga walay kinutuban, nanas pagpadayag, Kapitulo 20, Versikulo 1. O ako nakita sa usa ka anghel nga nanaog ikan sa langit, nga nagabaton sa Yahweh sa bungaw nga walay kinutuban, o usa ka dako nga kadina, ang anaas ng gamot o iyang gidakop ang dragon kadtong karaan nga bitin o mao nga mao ang yawa o Satanas o mugapos kaniya sulod sa 1,000 ka tuig. 3 o itambog kan o itambog o mitambog kaniya ngadto sa bungaw nga walay kinatuban o mibilanggo kaniya o mi may butang o usa ka silyo nganha sa kaniya. Aron siya dili na makalingla pa sa mga nasod hangtod ang usa ka libo ka tuig matapos o human ni ana siya kinahanglang pagabuhian sa hamubo nga panahon. So mahigala
ang yawa. Itambog nga tos bung awa na kinatuban. Ang Antikristo, kami ni ipropita, itambog asa. Dito's linaw kalayo. Mag-una intam sa linaw kalayo mahigala ang Antikristo o ang mining ipropita. Si Satanas, dili pa ako sa itambog nito. Okay. So, pildi ang yawa mahigala. O gani, matanawan ni mo sa pagpadayag kapitulo 20 versikulosis, nagitambog na ang yawa sa bung-awa sa minsa, kung sa bung-awa sa linaw kalayo. So, mahigala doon ay katapusan ang yawa. I mean, ang ibang activity ba, ang kadaugan ba? Pero ingon nga, matapos ang existence, dili. Hinoon, ato sa linaw kalayo. Forever and forever sa dito. Okay. So, unsa gani, ang pagbalik sa Ginoo, unsa ka mahinungdanong panghitabo. Anong panahon na mapildi si Satanas. Sun mahigala, ang pagbalik sa Ginoo, muna sana ang sinugdanan sa iyang paghari din sa kalibutan, sod sa usa kalibo katuig. So mahigala ang pagbalik sa Ginoo. Ato na mabasa sa Pagpadayag Kapitulo 20, Versikulo 4. So, banhawon tong mga kipamunggutan sa ulo tungkol kay sila wala mo dawat sa marka nga say, mihari sila o sa kalibo katuig dugan sa Ginoo. So, muhari ang Ginoo o sa kalibo katuig ni kalibutan na. O ganang pagbalik sa Ginoo, mahigala mo na sinugdanan siya ang paghari. Ha? Ang itong excited, no? Hinoon sa mga tao nga, mudawang ti Kristo, ilang manaluwas, kining utang nga, usan ni ka, makalalisang nga panghitabo para nila. Mahadlok silang mahitabo ni. Pero sa unsao na to, hitabo mang gini, ang pinagkanindot nga panghitabo, pagdaka mo, mugtian sa kinabuhi, yung sakripisyo sa krus. Maangko na to kung kita mulanggob ni Kristo ng atman luwas. Musalig tayo niya. Dawata siya sa imong kasing-kasing. Nahinang higala kini yung pag-awag na mo dari sa angkoridyo, tagaan ni mo nigmili. Kaya kini yung pagbalik sa Ginoo, tingali kita karon, o ikaw karon nga naminaw, balik magganahan ini kay enjoy pa kasuk ang dali sa kalibutan. Kung sa may mga nasinati ni mo diha, pero sa musugot sa dili, manganda man tag dili, mahigala, mo abot mga Ginoo yun, kaya iyaman ang kisaan. Muna, ang the best option nato is mangandam ta. Kung saan mo mangandam, kung wala pa ka naluwas, magpaluwas ka na sa Ginoo. Muluwas ba ang Ginoo yapon? Bisag habit na siya mabalik. So, dawata siya, pagpaluwas niya. Na ikaduha is, pag kinabuhi, subis niya ang iyang kabuton. Asa mabasa na ito ang kabuto sa Ginoo, nasa Biblia. O, na kung gusto ka, musimba kang mga simbahan nga nagwali sa pulong sa Ginoo. Na usaan na kang ang BBC Dawis diris Zone 1 Hontanose Street Tutulan Dawis Bull. Sumuna nga kami manginbitar, gini sa mga tao nga muari, muapil sa mga pagsimba. Kaya nakasiguro may nga ang mga pagtulunan mo diri pinahaom yun sa purong sa Ginoo. So, salamat kayo sa inyong pagsunod ng mga programa. O nahinaot ko nga sa ubang pa mga programa ng BBC Dawis, pinagis ang kuridyo, maminaw mo. Ang sunod ini mo ang programa nga Katinawan o di anadri ang ato mga anchor person naghinaminam na nga mo sibya sa ilang mga hisgutanan karong gabi una. Ang gibistanan, ang hinaut ko na himo kung panalangin ka ninyo.

0: Okay, mayong gabi sa tanan. Today is July 4, 2026. So, anayasab kita karoon sa lainasab nga programa, ang Katinawan. Kinasab si Brother Peter, kabarang sa studio.
1: Brother Lito, mayong gabi sa tanan.
0: So, mayong gabi sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong mga nagpahipino sa ilang mga tagsak-tagsak ng mga panimalay. Kinasab sa mga nagbiyahe karoon. Ilabi na sa atong mga naminaw karoon diha sa atong online sa www.baptistbohol.org ang isab sa atong FM band madungog ta sa mabot sa atong Sibya. So mayong gabi no, sa atong mga suking tigpaminaw sa atong mga sikbit ng mga kabaranggayan diri sa lungsod sa Dawis. Sa diin diin kita nagasukad diri sa barangay Tutulan sa atong mga sikbit sa atong mga kabaranggayan diri sa Sungkulan, Tabalong, Bingag, Maribiles, Tinago, ingusap sa Pikas nga bahin, Maribiles, Katarman, Biking, ug Dao. So, ingusap sa ato ang mga sukin ti pamilya diha sa ato ang dakbayan nga mao ang City Office and Friendship Tagbilaran City. So, mayong gabi usab sa atong mga naminaw karon ug igreta nga ang mga kaigagawan no diha sa Batuan dito ta last Wednesday Bradlet nga usa sa igsuon sa huwang papa, may taliwa na gyud sa lain usab nga kinabuhi sa pangidaron nga 80 anyos. So sa akong mga kaigagawan di ano, sa mga humawid pamilya ni Kuya Marino nga mao'y may taliwan yun sab sa iyang mga asawa nga nahibilin karon si Nanay Felicia, yun sab sa iyang mga kanakan o yun

0: sab sa tong mga kaigagawan diya nga sa diin dugay nagkikita wa nagkita tungod sa kabili sa panahon. So ako sa bigret no, belated happy birthday sa akong asawa kagahapon. So mayong gabi diha, mustula na karon sa panimulay. Badlet na ba kay i-greet?
1: Mayong gabi sa tanan mga listeners na to sa atong programa. Ang katinawan, mayong gabi sa mga nagsunod sa atong programa ning gabi yon. Ako itimbaya itong mga kahilaan diha sa may Lindabel area, itong kauban sa pagtuo. So Brother Roland o si Brad Cesar, mayong gabi yun niya diha Brad. Atong mga kaslinganan diha sa Isonia Lourdes Cortez, mayong gabi sa tanan sa atong mga kaslinganan diha, mga Makilang family, Ortiga family, mayong gabi inin yung tanan, bisan pa man sa inin Sibya, diha sa may mga sintrong bahin sa atong lalawigan sa Tigria, mga Rida, mayong gabi inin diha, ako ang mga kuyuan diyan, diha sa may Manida Katigbian, mayong gabi sa tanan, bisan pa man diha sa Clarin area no, maabot na diha sa Cabo Clarin, may tambaya ako mga Iksoon diha, si Undo, si Aming, kung papapod nga na diha sa Cabo, mayong gabi sa tanan. Itong mga kagilaan o mga kaigsoonan na ito diha sa Bugtungbod Clarin, mayong gabi usab sa itong amigong pastor, si Pastor Aljurad Gandawan, mayong gabi sa tanan.
0: So, Badlet, dito ko sa Wednesday ba, paingon sa Batuan, may shortcut pinatata diha sa kining ano pula saag, mga Badlet, kay ang tipasunan na ka naman yung gasolinahan dahil, no? Yung lapas ko yung abot ko nga, munag, dili naman mo, yung abot ko katigdihan. So, kanila gindita sa ito, dan, yung abot na katigdihan, balik na nata kayo mo magdigin ni Maon, ng taan na ta, so, matagay kitawag, charge to experience to nga, dita sa ito, dan ba? So, padayon tanong sa ato ang, discussion this evening. So, ang pangutan nato karon Bradlet, may tungod sa ato ang discussion. Tiwas lagi po ni siya sa gitawag og preservation and gitawag inspiration sa Bible. So, ang pangutan na karon nga kagabi yon, ang King James Bible mao ba ang putli nga pulong sa Dios? Kay mismo ang mga kining magtotoo Bradlet, nagaila nga sila magtotoo. Daghang dili mo tuo nga doon na pay putli nga pulong tungod daw ko no sa mga gitawag og translation nga sa diin doon ay wala na gitay makuptang yun nga putli nga pulong sa so muna yung itong topic karon ulit no nga ang King James Bible mabag yun ang putli nga pulong sa Diyos kay mismo ang mga magtotoo Bradlet kung sila itong pangtanon mo na nga wala sila ay absolute nga gitawag og putli nga pulong nga ilang paggagamiton gumikan kay malagi na wala natay karon kuno gihuptan nga pure word of God. So ato ning hinayon ba dito sa ato ang discussion kung unsay gisulti sa Biblia may tungod niini.
1: Yes. Mubasa tag text bad Peter. The Psalms chapter 12 verses 6 to 7, mga text na to. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. So, ito mabasa diha, ito makita, pulong sa Ginoo, pulong sa Ginoo, niya tried in furnace of the earth purified 7 times niya ang Ginoo thou shall keep them O Lord ang Dios mo ay nagtipig niya na thou shall preserve them from this generation forever so mayon tao kanibang walay pulong sa Ginoo nga tumakoptan nga putli ben Peter nagasaad man ang Ginoo mismo niya na niya mayon tao putli na agyud ang putli kay kasaad man niya forever man yun siya na ang pulong sa Ginoo i-preserve niya from this generation forever so mo lagi na nga ang pangutana na to karon nga kagabion King James Bible ba di ba ang putli nga pulong sa Ginoo kay daghan man nga claim nga Christian Verifier niya dili mo to o nga doon na pa'y putli nga pulo sa iyo. So muna nga atong talaon karon gabi yun, kung kining atong nasa tong mga kamot karon mabagin ni ang putli.
0: Pure mabagin ni. Kaya mayon magod sila badlit. Walang kita iputli ron nga pure good nga atong gikuptan nga pulong sa Ginoo tungod lagi ko no kay kada tong gihuptan usa lang ni siya ka translation. So kung atong tanawon badlit diya sa Psalm chapter 12 usa ni siya ka saad sa Ginoo. So kining gitawag og the doctrine of preservation mao ni gitawag foundation sa ato ang pagsabot sa pulong sa Ginoo. Kay kung atong sabton badlit ang kining preservation, it is not a term theology but it is a doctrine. Doctrine gyud siya. So mo nay pinaka pundasyon sa ato ang pagtuo ngano ang Biblia miabot nganhi kanato. Mao ta nga kung imong tanawon badlit diya sa Psalm chapter 12, usa ni siya kasaad sa Ginoo nga ang pulong iya gyung i-preservar. So ang pag-preservar sa iyang pulong, dili ang idea badlet kay maulagi na, kung imong tanaon mang doon na yung mga translation sa Bible kunuhay nga di magyong sila motogin na badlet kining gitawag og verbal plenary preservation and inspiration. So ang sa ilaha nga pagtuo nga ang gi-preserve sa Ginoo ang idea. Pero kung imong tanawon mismo sa mga bersikulo nga atong pagati kapon karon ang gi-preserve sa Ginoo ang iyang pulong mismo, ang words. So dili idea. So kining gitawag the doctrine of preservation mao ni pinaka importante badlet kay naadre naga kupot ang atong pangtawag badlet kung ikag ituyan sa atong pagtuo kinsa man ang gitawag og authority sa atong pagtuo. Kaya wala naman kay putli. So wala naman kay pure word nga atong mabasa. So ang mahitabo ni Ana, badlet, kung wala ni absolute truth sa ato ang pagtulunan, nan karon ang mahimo na nga absolute sa atong pagtuo, nanadiha sa mga tao.
1: Nasa tao.
0: So kung imong tanawon, kung atong kung ang atong absolute truth na nasa tao, nalihista kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. So kung imong tanawon mismo sa Matthew chapter 4 verse number 4, kung imong tanawon mismo ang pulong sa Ginoo pinaka importante. So ato basahon no. Okay. Dire man gud sa Matthew chapter 4 verse number 4, kung imong tanawon mismo ang iyang pulong bradlet. Atong basahon no sa Matthew chapter 4 verse number 4 nagingon dire. Matthew chapter 4 verse number 4. But he answered and said, it is written. So nahisulat na. So ang pulong sa Ginoo nahisulat na. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So ang pulong sa Ginoo, bradlet, kung imong tanawon, mo na'y pinaka-importante. So dili gyud ang gitawag og idea. Kay kung may kag-idea, bradlet, ang usa ka pulong kung imong usbon, mausab ang kinatibuk-an nga konsepto or idea. So mismo gali badlet kung imong tanawon magduha ta og na ato bang duha ubali no sa mga married fellowship tumuro no kay first Sunday man, so unay duha nga message relay. Kung sak bisan na napulang ka, bisag napulang ka tawo badlet napulang ka tawo nga mag-relay sa mga mensahe ang primero sakto. Pero pag abot sa ikaduha murag sakto-sakto pa. So pag-abot sa ikatulo, wala na, lubog na yun. Pag-abot sa kinatumyan, wala na yun. Wala na yun. Tunong, nga naman, tungod kay ang pag-relay sa mensahe, iya man sa tao. Pero kung ang pag-preserve sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo mismo may nagasaad, pwede ba na yung mausab?
1: Balik, usaban.
0: Kung maingon lang tao, ang translator, mga tao ramato sila, ang pangutana, dili ba na'y maka-preserve ang Ginoo sa iyang pulong nga iya man ang saad? So, ang tao, ang Ginoo mo gamit og tao nga ang pulong mot nganhi kanato sa putli nga giniyahan sa Ginoo. Kaya imo lagi na badlet kung imong tanaon magod kung ato lang ipa-haom, ato lang ibutang sa punto nga tao raman to nang isulat,

0: ikot Islam masayop, di ba? Sa tawhanon nga pamaagi. Pero kung imong tanaon, ang kinimagong preservation sa pulong sa Ginoo, dili gyud ni buhat sa tao. Bisag unsaon pa sa tao, pag kining translate, mabuti na nga, dunay mga translator nga nag-translate nga pulong sa Ginoo nga dili maong gumikan kay ang ilaha nga pag-translate birdlet ang idea. Sumulag na kung imong tanahon, ang pag-preserve sa Ginoo ang iyang pulong. So, ang saad sa Ginoo diya sa Psalm chapter 12, verse number 6 and 7, iya na ning gikasaad sukad pa sa sinugdan.
1: So, ang Ginoo nagsaad niya na, pero ang kaaway, Brother Peter, naghimo po mga pamaagi. Malagi na nga ang mga pamaagi sa yawa, ang putli nga pulong, iyang lawgawon. Iya bang kuhaan, dugangan, mo na mahitabo. Muna nga kung dunay inspiration of the scripture, ito naman nahisigutan na itong yaging mga broadcast na to. So kung dunay inspiration, so naa mag-uban gid ng preservation, Brother Peter. So kay unsa may kapsulan man sa inspiration kung wala. Oh, wala, ma-preserve. So magkuyog gina siya. Hindi na mapwedeng magbulag sa Matthew chapter 24, verse number 35, in the Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So, ang pulong sa Ginoo, mga nga ang Ginoo manggod ang nagtipig ni Ana. Sa ito nang nabasa sa Psalm chapter 12, 6 and 7. No? Nga, ang Ginoo yun, maoy ga-tipig siyang pulong, ga-preserve na hangtod sa kahangturan. Muna nga, this yun kung mga tao nga gipanggamit si Ginoo, translate ni Ana. Tungod kay mugamit man gyud ang Ginoo bisag kinsa Brother Peter. Gamit gyud siya sa mga nagsulat ni Ana, mga makasala, mga apostoles, mga prophets nga mga makasala man sila mga tao gigamit gihapon sa Ginoo. Mao na nga maligi na ang pag-preserve dili gina imposible si Ginoo Brother Peter. So gi-preserve na si Ginoo gikan sa pag butang ni Ana ngadto sa butang na sa mga manuscripts hangtod sa mga generation to generation hangtod forever gid ang gingon sa pulong niya ang pag-preserve ug inspired niya na Brother Peter manang verbal inspiration dili kay verbal
0: plenary
1: inspiration.
0: Kung ming ka og verbal birdlet every words gi-preserve ginagisya sa Ginoo. Kung ming ka og plenary ang kinatibuk-an. So kung atong tanaon manggod kung gam-an lang na ito, pagduda, Bradlet, nga ang Biblia, nga wa naging maabot na ito, nga putli gud nga pulong sa Ginoo, naan karon pwede ka maka-question sa imuhang pagtuo. Di ba? Pwede ta maka-question sa imuhang kaluwasan. Pwede ka maka-question sa imuhang Ginoo nga gituhuan. Malagi na, kung ato mga galita, butangan o pagduda, mismo ang pulong sa Ginoo. Walay kalainan sa diha sa Genesis, nga ang unang tao nga nakasala gi tamnan og pagduda. So mo ginay buhat, Bradlet, dudahan. Maghatag ka, maghatag sila og pagduda mismo ang imong pagtuo ilahang gubon. So mo na nga kung may tao God has kept his word exactly as he promised, maka-keep pagod ang Ginoo sa iyang pulong exactly sa iyang saad, Bradlet. Kay mamugin na, kay kung mingon sila nga ang idea lang, ang concept lang, di yun ang every words. So, kung unaan na nga, kung ang Ginoo manggali, dili siya makakip sa iyang words nga gigamit diya sa iyang pulong, naan karon gusto may ato ang pundasyon sa atong pagtuo. Kung ato na lang dudahan, mismo ang ato ang gituhuan. So, muna nga, kinimanggun nga, kining preservation badlet o inspiration, usa ni siya ka importante sa mga Kristohanon. Kay kung ato na malang ni dudahan ang kining mga kining ang Biblia nga ato ang ginabasa mismo pa lang karon na mo ni mitong badlet sa una wa mo gi nagduda ni ini nga mismo ang mga sa una natong mga unang mga magtutuo wala gid sila nagduda. Wa gyud mismo imong gibasa nga Biblia, di mo dayon foundation be destroyed, what can the righteous

0: Kung magubang manggali ang pundasyon sa usa ka building, ato na yung butang building, bisag usa na lang ka pundasyon maguba, unsa may kapuslanan sa building, maguba gid siya. So inga na usab sa Kristohanon. Kung gubuo na manggali ang atong pagtuo bradlit diha sa pulong sa Ginoo, nan it is not a question of the word of God, it is a question of the person who he is.
1: So, ang doctrine of salvation, Brother Peter, pundasyon gano'n siya. Nga, kining pulong sa Ginoo, doctrine ng preservation is the doctrine that determines whether Christians today can open a Bible. Kung say, kanabang sakto. So, preservation is not secondary doctrine. Preservation is not scholarly theory. Dili pa na siya, theory, Brother Peter.
0: Mm.
1: Preservation is not anang imbinto lang sa tao or sa iglesia. Preservation is Bible doctrine, gano'n siya, Brother Peter. So it is impossible nga mutuo sa Biblia without believing that God preserved every one of His words. Kaya isaan mo na siyang pulong nga ibinidjat ang titol. Nga niyang pulong dili gyud mahanaw. Yang pulong iyang gipreserbar. Nang iyang pulong putli. Iyang pulong naama padayon nga iyahag nang gitipigan nga gipreserve from generation to forever. So, ang konsepto diha nga God does not preserve general concepts. God does not preserve broad ideas.
0: But the words.
1: Pero ang mga pulong.
0: Ang pulong. Kasi mo na nga, kung atong tanawon Bradlet diha sa Isaiah chapter 59 verse number 21, atong basahon, as for me, this is my covenant with them, saith the Lord. My spirit is upon thee, and my words which I have put in my mouth shall not depart out of my mouth, nor out of my mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed, saith the Lord, from henceforth and forever. So kung imong tanaw lagi, ang pulong sa Ginoo, maoy gibutang, mismo gali ang kining jat ang titol bradlit nga kung imong tanawon gipreserve mga sa Ginoo ang mismo ang jat ang titol. So kuming ka jat ang titol tuldok o kudlet. So mismo kana nga mga gitawag na to og special character or unsa na siya nga mga period or comma or apostrophe gipreserve mga galina siya sa Ginoo. How about sa iya nga pulong? So muna nga kung ato manggali bradlit, kung ato manggaling dudahan ang pulong sa Ginoo, kano man di man dudahan ang imuang gituhuan sa kaluwasan, di ba? Kaya kung ang usa ka butang bradlit, kung imong dudahan ang usa ka pagtulunan, kano man di po dudahan imo ang uban. Kaya wa kuming ka og original nga manuscript, original nga autograph, wala naman ta. So unsa may atong gibasihan?
1: Wala.
0: So mabuta na nga ang pulong sa Ginoo miabot nga ni kanato tungod sa gitawag og translation. So kung may ingag translation, di dai makapreserve ang Ginoo sa translation. Iya man ang buhat, di ba? Iya man ang trabaho, dili man ang trabaho sa tao. Kung may ingag gitranslate siya sa mga tao nga makasasala, kinsa man po'y tao nga way sala. Mismo gali ang mga apostoles, mismo gali ang mga unang mga tao sa kalibutan, nakasala mga ganito sila. Mismo gali ang kaliwatan ni mga lineage ni Jesus Christ, mga makasasala kalibutan sila, di ba? So muna nga, ang Ginoo, magamit yun siya og tao para ang pulong mabot nga ni kanatong nga putli. So it is not a question nga itong dudahan ang mga nag-translate. Tungod lagi, badlet, kaya ang pulong sa Ginoo nga pag-preserve niya na sukad pa sa sinod hangtod sa katapusang tao sa kalibutan, iyag yun ang buhaton. Tungod kay ang Ginoo may nagsaad, kapabul siya nga mukip ni ini. Kung tao pa ang musaad, pwede ta mapakyas. Daghan ta tag mga saad sa atong mga anak, napakyas man ta tungay tao man ta. Pero ang Ginoo ang musaad, dili gyud siya mahitabong mapakyas. Kay usa ka butang nga dili mahimo sa Ginoo mao ang pagpamakat. Kay ang saad ang Ginoo nagsaad, iya gyud ang buhaton. Kay Dios man siya nga dili mausab.
1: Sumo na nga preservation sa pulong sa Ginoo, Brother Peter. Kining naagid na. Unya, malagi na kining pulong manggod sa Ginoo, mamay source ngayon.

0: sa ato ang pagtuo. Unya, ngayon sa Bible, 1 Peter chapter 1, verse 23-25. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which is liveth and abideth forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flowers of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. So, yung tag, incorruptible, Brother Peter, kanabang dili ma dunot. So, kung incorruptible, then it is preserved. Yeah. Kung preserved, naagi na karun. Nagpabilin ang pulong sa Ginoo. Niya, manang makasalig ta, nga naat na to ang pulong sa Ginoo sa maong Biblia, kining King James Bible, tungod kay gisaad na sa Ginoo, preserve niya. Niya, malagi nang incorruptible. Manang ang pulong sa Ginoo, dili gina siya madunot, dili mawala. Kay preserve na sa Ginoo. Niya, ang kining preservation, Peter, nag-required to obedience. Mm. So, kikuman man sa Ginoo nga every word he has spoken, iyang gistorya. Yung kuman. Sa Matthew chapter 4, verse number 4, bitaw, yun niya, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, every word. So, kung duli, dunay pulong diha nga wa, ma-preserve, Brother Peter, dili na every word.
1: Kaya kinimanggong, kung badit, kung kinimanggong, ibutan na itong sentence, kung doon na galing mawa, bisag usa na lang ka pulong o usa ka words, mausab na gid ang idea.
0: Mausab lagi.
1: Mismo, mismo gali ang kining gitawag o question mark sa tumoy, mausab na magali ang...
0: Saan galing, masara ka litra? Tanong ka na yung John chapter 1, verse number 1.
1: Oh, mausab na gyud.
0: Mausab na.
1: How much more nga what on ang pulong? So, mausab gali ang kining konsepto, brother, kung buta nga na question mark, di ba?
0: Bitaw.
1: Kato dahi mingon sa iyong sayawa, mingon bagod ang Ginoo. So, question mark pa ito. So, nausab ang gitawag o idea. So, inga nausab ang preservation. Preservation means actively protected every word as He inspires so that the generation would ever be without His exact words. So, mula yun ako yung mga tanong, Bradlet, ang words mo gi-inspire sa Ginoo, ang iyag yung pulong. Kay... kung ang idea lang ni Bradlet, mauta na nga magbasa ta ulay mga version Bradlet no, makaingon ta nga makaingon gyud ka nga lahi gyud kay mismo pa lang daan sa kining mga ato lang basahon ba dito kining mga John 1:1 nga ang pinaka importante nga nadiha ang kining pagka-Dios ni Kristo na itabo. Nausab gyud kasi to giusab ra og and the word was
0: Igad.
1: Agad. So, nausap na rin. And the word was kind of the word. Gingon niya sa John 1:1. Tungod lang sa usa ka pulong. Nausap na. So, muna nga, importante kayo ang pag-preserve sa Ginoo sa iyang pulong tungod kay kung mausap ang usa ka pulong, mausap ang tibok na konsepto.
0: Mausap yun.
1: So, muna nga, preservation includes protection, transmission, purity, accuracy, and availability. So, muna nga, kung muingon sila nga ang translation dunay sayop, balik na po talaga eh. So nganong man nga inyo kung butangan mag buhangan man og pagduda ang maong pulong saad naman na sa Ginoo, mauta na nga mismo sa kining mga translation lang no arnal ta sa King James Bible nga sa diin kung imong tanaon daghan kayong mga doktrina or doctrine or pagtulunan kung mubasa sa lain nga Biblia layo na gyud kaayo, Bradlet. So mo na nga ang pagunta na doon na babatay putli gyud nga pulong sa Ginoo nga atong gihuptan karon. So doon na ba kay kung wala namang gali asa naman dagan ang ato nga pundasyon sa ato ang pagtulunan. So mo na kung imong tanong, Bradlet, kung mismo ang atoang pagtulunan, kung wala na manggali tay pagsalig o magduda na manggali ta, nan, mahog na nga nagduda ka sa imong gituan. So, sa may rason mo ito na nga, ang kining preservation, reject, reconstruction, omission, doubts, and uncertainty. So, buta na nga, kung imong tanahon, doon ay mga translation nga ilang gireconstruct ang ilang pulong, doon na pagigipang tangtang. Dila kayo pang tangtang, ila pang dudahan. So, mo gina, preservation is the real, complete, perfect Bible exists today. So, nagit tayo kikuptan.
0: Nagit.
1: Nagit. Hindi mahitabo nga, wala tayo, wag tayo putli nga pulong nga ato ang gunitan karon kay saan na sa Ginoo. So, kung imong tanahon, daghan magiging musupak nini, apan mao ang kamaturan. So, doon nagit tayo kikuptan nga Bible nga putli, ti unay, gisaad sa Ginoo nga, gitawag og purity and accuracy, the King James Bible. So, atong tanahon sa mga rason, nga nung makayunta nga ang King James, maoy gitawag og gitawag perfect word of God.
0: Perfecto yun ang naasa itong mga kamot belpeter. Malagi na kung may kag-preserve lang ang idea, dili ang mga pulong, hindi ginamahita mo. Preservation must be continuous, not occasional. Nga, preservation must be complete, not partial. Dili po partial.
1: Complete yun. Pupunta na kitawag plenary kay ang kinatibukan nga pulong mo iyang gi-preserve. Kay kung may kag partial breadlet, kini siya gi-preserve na, kini siya di. So, ang Ginoo, it is not a God of partial. God is a God of complete.
0: Complete, yeah.
1: So, dili pwede nga, ang gi-preserve, partial lang niya, dili kompleto, binuang na. So, more of the preservation must be available, not hidden. So, muna ang preservation, imo kinang
0: Nagin makita.
1: Dili kit tinago.
0: Iban nga.
1: Taguan.
0: Taguan.
1: I-footnotes.
0: Igaman, footnote. Nga nung taguan man. Di man isulong, ibutang niya. Mga pala ng mga versikulong ang ipangkuha. Diba? Pariha gudaan ng mga doktrina mga guna brevitter. Kwan ba mga pagtulunan niya ang mga nag-translate na di man mutuon niya na kabahin gudaan ng kwan kanan sa Acts chapter 8 verse 37 gikuha man na nila kay malagi na ang kaluwasan apil ang baptismo man sa ilang pagtuo mo na nga ilang gikuha na
1: mo na nga mismo kanang kano kanang sa Philippians nga work out sa kanang giyon nga work out your own salvation nga ang imo pagtuo buhat imo yung trabahoan so mo na nga kining nga mga pagtulon Bradlet ilang gisabay sa translation nga na ilang gi kuptan mo na nga diha ipalusot ang mga pagtulunan nga sa diin supak sa tinud-anay nga pagtulunan diha kang Kristo. So mo na nga preservation must be a pure not corrupted. Mo na nga preservation must be span every generation mo na nga kining preservation Bradlet mo na continuous.
0: Yes.
1: Hangtod na sa kahangturan.
0: Kaya na sa inspiration.
1: Oh, di kita pwede nga katurag yung mga original.
0: Katurag original may inspired. Mauro pa yung preserve itong original. Continuous. So, kung ang Ginoo nag-promise mag-preserve sa iyang pulong, so naagi na karon sa itong mga kamot ng Peter.
1: Naagi yun.
0: Unya, walay lain yan. Mao ang King James yun. Bible ng Peter. So, mao na nga, if that Bible contains every word, it cannot belong to textual stream that removes words. If a Bible removes words, it cannot be the preserved Bible. So, kung ang imuhang Biblia, doon ay gipangkuha ng mga pulong diya, di na kita itawag o preserved Bible, brother.
1: So, mao na gitawag ba dito, counterfeit. Bible.
0: Counterfeit na.
1: So Bible
0: gibon sa demonyo. Yes, kaway.
1: Bible gibon sa Bible. Kung dunay mga Bible nga translation nga mga dunay mga kuwang or gipangdungangan, Bible gibon sa way question ni ana. Kung mao na imong gamiton sa pag sangyaw sa pulong sa kalawasan, maluwas gibon ang tao. Kay ang kalawasan wa man sa translation, na man sa Ginoo. Pero mo lagi na kung imong tanawon, kada nga mga Bible, dili gyud na siya pure. Gitaw niya sinambugan nga Bible. Muna nga, dun ay counterfeit. So, kaning may ka-counterfeit, Bradlet, dunay tinuod nga kwarta.
0: Mm.
1: Napoy piki nga kwarta.
0: So sa mga
1: daghan kay biktima na no nga ang karon lahi na magkwarta kay murag gisod man ipiki no kay kanatong kwarta kay murag kanang
0: na gyapon brad.
1: Ana di gyapon.
0: Oh,
1: so ingala. So ingala sa bang mga Bible nga mga gipangkuan, gipangdugangan. So Bible gipon sila pero counterfeit.
0: Mm.
1: So mura ba og kining kwarta nga piki. Mm. So ingana usab ang mga Bible nga gipangkuan o gipangdugangan.
0: So naagyod mga counterfeit nga mga Bible ni Peter. Unya malagi na kung ang kaaway yahan na magunang diha pa lang daan pagsugod basta pag himo sa Ginoo sa tao ang yawa nagkuan yun nagbutang nagidaan diha o pagduha-duha itong panahon sa Garden sa Eden di ba yahan ang tagaag doubt ang tao nga maubo ginay gingon sa Ginoo. So yan na ba nga pamaagi gusto sa yawa nga ang pulo nga putli iyang sambugon o iyang lawgawon yun. Muna nga naapoy mga Biblia repeated nga. Kuan yun? Dili yun. Mao, dili na putli nga pulo sa Ginoo sinambugan.
1: So muna nga, if God promised to preserve His words, then His word must exist today. So kung ang ginumisan magalinga i-preserve niya ang pulong, nagi na siya ang mga kapanahonan. Kaya iya man ang gi-preserve. Di man kay gi-preserve na sa unang panahon, hangtod man sa katapusan. So muna nga, doon na kita'y putli nga pulong nga atong gigunitan nga walay sayop. So wala ginawadlit, kinimanggon nga gitawag o kining preservation badlit, malagi na usani siya ka mga butang manggod nga adudahan. So muna nga, if they exist somewhere, the Bible must must contain every word. So muna nga, kung imong tanahon sa mismo sa mga kining King James Bible, doon ay mga pinaka-importante nga mga pagtulunan nga atong mabasa, pero kung imong tanahon sa lahi nga Biblia, kining gitawag og counterfeit Bible, na usab ang maunga pagtulunan. Mismo lagi sa una nga, sa bago pa ko nga na Christian Badlit ba nga, una ginong tanahon, kinig yung 1 John 5:7, kung King James ba na siya or di. So mga ginauna nung tanahon, kay kining bago pa ta, wa magitay hanaw pa na nga usan ng mga doctrine, usan ng mga pagtulunan. So ang atuwa lang nga, Bible na siya. So isip usa ka bago nga magtotoo, wagi ko'y laing pangitaon badlet mo gina 1 John 5:7. Kay kung wag tanggali ang 1 John 5:7, makaingon ko di gina siya King James. So mura gina ang tibailan sa una. Kay kining pupata, waman takibalo, unsa na siya, di ba? So kada pa lang daan nga 1 John 5:7 nga ilang tangtango ng kanang person ang gitawag Trinity, the concept of Trinity, nga maingon sila nga wala gina siya sa original nga manuscript kay kagidugang ra kuno na siya sa maong kining translator. Kung imong tanahon kanang 1 John 5:7 kini gitawag Trinity, dili man na mitunga ang Trinity diha sa 1 John 5:7. Kay mismo ang Trinity mitunga na siya daan dito pa lang daan sa creation.
0: Sa creation.
1: Oh, mismo sa creation mixes na ang Trinity. Mismo sa baptism ni Jesus Christ, na diha ang Trinity. So muna nga, it is a wrong concept or it is a wrong doctrine badlet kung moingon ta nga diha lang mitunga sa 1 John 5:7 kay long before pa diha sa creation doon na Trinity. So muna nga sa una bago pa ko mo gid ang una na hong pangitaon kining 1 John 5:7.
0: So kini magong the idea that God's words were corrupted is not based on history alone. Scripture itself testifies that corruption began early ever while the apostles still lived. So si Apostle Paul na daan nag-remind niya na nga doon nagay mo
1: to is
0: sa pulong o kana bang dili itudlo ang sakto nga pulong. So 2 Corinthians chapter 2 verse number 17, for we are not as many which corrupt the word of God. So doon nagay di ay corrupt, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God speak we in Christ. So mao nang ingon ni Apostle Paul nga dunay gyoy mo kurap sa pulong sa Ginoo bisan pa dito sa first century pa sa mga Kristohanon ba. So muna nga dili lang kay karon nagsugod na karon sa modern nga mga Biblia nga mga pag gama niya na corruption began almost immediately as Satan attempted to counterfeit the scriptures.
2: Hmm.
0: So mao gina nga mao na ibuhat gyud sa yawa nga dili ba itudlo ang insakto idirkuan idirpunan mo na mahitabo. So mao na nga ang scripture nga gingon sa pulong sa Ginoo dunay gi-preserve niya ang pulong sa Ginoo inspired niya ang pulong sa Ginoo asa man ron nga asa man ang preserved word of God kung dili King James na repeated.
1: So man nga kung ato lang tadaon doon lagi tayo gikuptan nga pure word of God. So man na gitawag na ito King James Bible. So mula ginadaghan lang musupak ni ini. Pero kung atong tanawon diha sa history no, kung atong tanawon ato man may sigutan sa unahan, kung tanawon man gud, wa gyoy lain nga gitawag na to og pulong sa Ginoo Bartlett nga atong gikuptan nga putli gid siya. So muna nga kung moingon lang ta nga that's only a translation. Kadtorag yung original ngano ang ngano day ang Ginoo di maka-preserve ang Ginoo sa translation. Ngano man ang Ginoo ato day ma butang ang Ginoo sa usa ka box nga mao ra gina mahimo sa Ginoo. Kung atong sabton ang Ginoo may magbuhat sa tanan. Ngano man nga di siya maka-preserve siyang pulong nga iya mo gyud ang ginasulti pa diha sa wala pa ang kalibutan. So before tamo padayon relate no so mo break sa tamo minas sa tawo usa ka awit entitled The Blessed Book.

0: Okay, ninating ang kanta pala dito. Solid foundation where I stand, so the blessed old book. So mo lang ako yung tanahon, mismo ang pulong sa Ginoo Bradlett, the scriptures nga gigamit sa Ginoo, pwede dahil siya ma-perverted sa buhat sa kangit-ngit.
1: Mm.
0: So pwede siya kay ang mula gina, dunay mga counterfeit. Kung dunay piki nga kwarta, dun na po'y piki nga Biblia. So atong masahon diha sa Jeremiah chapter 23 verse number 26. So pwede ang pulong sa Ginoo ma-perverted. So atong masahon ng Jeremiah chapter 23 verse number 26. So atong masahon, how long shall this be in the heart of the prophets that the prophecy lies? Yea, they are prophets of the deceit of their own heart. So mula gina, mismo palang daan Bradlett sa Genesis, gilawgaw na sa Yawa ang kinatibuk-an. Mismo gikan diya sa pangunana sa tao, mismo sa pagsimba nga gusto gyud siya simbahon, kay mo mo gina ang gusto Bradlett. Mismo diya sa Isaiah no nga gusto siya nga musaka, gusto siya nga daigon o gusto gyud siya simbahon. Sumo ka na ang nahitabo sa counterfeit Bible. So ilang gipakabos ang Ginoo, ilang gipangtangtang ang mga pagtulunan nga iya kang Kristo, apan ilang giisa pag-ayo ang mga buhat o mga pagtulunan nga sukwahi kang Kristo. So mismo lagi kining mga kining pulong sa Ginoo pwede ma-pervert, pwede ma-usab sa mga propita nga mini. So dunay propita nga tinuod, dunay boy propita nga mini. So dunay Biblia nga tinuod, dunay boy Biblia nga mini. Sumo kana ang kamaturan. So dili tanan Biblia nga putli, pure nga pulong sa Ginoo. Dunay mga pagtulunan ilang ginausab tungod sa pagtulunan nga sila dili makadawat sa firm foundation nga mao ang Biblia.
1: So sa Jeremiah 23 verse 26, for ye have perverted the words of the living God, of the Lord of hosts, of our God. So God's words can be and have been perverted. Malagi na ang buhat sa Yawa, di man siya ka-create, mo pervert siya. Kasama gud sa pagbuhat ni sa Ginoo o tao, ang gibuhat sa Ginoo babae o lalaki, niya gi-pervert siya. So, yun na ba? Nga gusto sa Yawa, lawgawon lagi niya. So, a preserved Bible must come from the preserved stream, not the perverted one. So, sa history of Peter, matunang mahisgutan ito. Doon ay mga manuscript streams in history nga atong tanawon. Kining gitawag o Antioch and Alexandria. So the biblical warnings match perfectly what we see in this manuscript history. So, ato makita nga dunay duha ka mga tagko nga mga stream niya na nga gigiganan kining gitawag og mga manuscript. Una is the Antiochian stream nga diin diri nakagikan ang mga gipang preserve nga mga teksto. The Antiochian stream includes the traditional text, the majority text, o kaning gitawag o textos receptus verbatim, the received text, the manuscripts used by Bible believing churches, katong mga gipanggamit sa mga unang mga
0: church fathers
1: na to, the manuscripts that form the basis of the King James Bible. So, mao na nga ato makita na Brother Peter ang gigikanan sa King James Bible, Brother Peter. Na diha sa gitawag og Antioch nga stream, Brother Peter.
0: So, mao na Brother Peter, kung imong tanahon, mismo palang daan sa sinugdan, doon na gyud ang gidagan nga gitawag gigikanan sa manuscript. So, mismo palang daan sa sinugdan, Brother Peter, doon na nagyoy corruption na hitabo. Sumo na nga kung imong tanahon diha sa Antiochian nga nagagikan ang preserve nga pulong sa Ginoo, na diha nagagikan Bradlett ang gitawag na to King James Bible. Pero doon na po yung nagdagan nga kining gitawag og manuscript nga sa diin corrupted.
1: Mm.
0: Kaya ang corrupted bang God, long before pa na dili lang na kay karon nga nahitabo. Diha sa una pa lang, diha pa lang daan sa Genesis, gi-corrupt na ang pulong sa Ginoo. Mm. So muna nga kung imong tanahon, ang nanggidagan nga mga kitaw corrupted nga mga manuscript na diha gagikan ang Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, the Alexandrian text type, kining the modern critical text, o mismo kining gitawag badlit, o kining the Dead Sea Scroll. So those are mga manuscript nga sa diin corrupted. Muna nga sa ilang nga mga dibutan nato nga mga Bible, muna nga mismo sa mga Biblia nga gipangkuptan nga dili kining putli nga pulong sa Ginoo, they are contradictory doctrine. So mismo ang ilang Biblia wala nagka pareho, dunay mga kontradiksyon. Ang nahitabo da doctrine nga ang pagtulunan gi weaken ang maong gi weaken ang mga importante nga mga pagtulunan, ilang gipalusot ang mga pagtulunan nga sa diin ang Ginoo nga si Hesus Kristo nahimong ubos. Ilan ang gipakaubos ang Ginoo, muna nga kung imong tanahon, makita diha sa ilang mga Biblia. So muna nga kung imong tanahon, kung ang Ginoong Hesus Kristo naubos na manggali diha sa inyuhang Biblia, timailan nga kanang nga Biblia, dili gyud na siya putli. Those Bible are corrupted. So kung arita sa King James Bible badlit, ang giisa pag-ayo o gitagar o daku kayo o pag pasidungog ang Ginoong Hesus Kristo. So mismo palang daan sa mga translation, doon ay mga doctrine berlet nga sa din kung imong yung tanahon nga nahug na nga why bile kining gitawag o kining ilang mga pagtulon berlet kining bloodless kining ang dugo ni Kristo wa nay gahom. So diha na nila na makita sa mga corrupted nga mga Biblia. So muna nga kung imong tanon diha sa Acts chapter 11 verse number 26, mali ko basar badlet.
1: Acts 11 verse number 26. Yung Paulo ng Ginoo. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and disciples were called Christians first in Antioch.
0: So na diyan nagikan ang gitawag o preserve nga manuscript. So mao ta nang Bradlet kung kung ang manuscript nga gigikanan kung nagagikan diya sa Alexandria, wala gyud doy gitawag og putli nga pulong kay corrupted na tudaan. So muna nga kung imong tanahon diha sa Acts chapter 11, Antioch was the center of teaching. It was the doctrinal headquarters of the early church. The manuscript raised to Antioch reflected stability and faithfulness preservation. So muna diha ang pinakaimportante. The preserved stream belongs to Antioch. So una diha ang preserve nga pulong sa Ginoo Badlet. Wala nagagikan sa Andrea. So kung alay ka sa Alexandria, the center of error, opposition.
1: The word of God.
0: Why King James is the word of God. So muna, importante diha. Kung imong tanaon lang, mayingon taog, ato na lang dudahan, mayingon na kanilaging mga maghatag o pagduda Badlet ba nga, kanang King James, daghag sayop. Maginay ang iba to. Daghag sayop. Sa original manuscript dili mauna ang paggamit sa according sa Hebrew or Greek nga mga pinulungan. So ingon na nga mga pamagil Badlet nga mohatag na hinon og pagduda nga imbes nga mopalig-on sa imong pagtuo. So maka-weak na hinoon sa mga pagtulunan sa pagtuo sa mga bag-o pa diha sa bag-o pa diha sa pagtuo kay butang nga naman daan ng pagduda. So, ingon na ba ang paghatag sa Ginoo sa iyahang pagtulunan? So, ang Ginoo naghatag firm foundation. the Blessed Old Book mo tanang ako yung tanahon, ang Biblia mao dai pundasyon ang pagtuo. So di gina pwede nimo dudahan og dili po na nimo pwede gubon kay da diha nakasanding ang ato ang pagtuo.
1: Ano na yung mga tawag mo ka na bang pag-koreksyonan ang lang pulong sa Ginoo ni Peter.
0: Mga Bible corrector ba?
1: Bible corrector. Yeah, malagi na sila may mahimo na ana nga
0: authority.
1: Authority. Yeah, kay malagi na yung saad si Ginoo na i-preserve niya yung pulong. Na ano magiging yung pulong? Preserve na niya. So, mahingkaog, textual stream is lineage of manuscripts sharing the same readings, doctrines, and transmission history. So, kay doon na may duha ka textual nga stream na itong nagigibaan aning mga pulong sa Ginoo, unya doon ay preserve ang katong antyok nga gikuhaan niya mga preserve niya ang tawag og Alexandria, mga corrupted nga stream gigikuhaan by Peter. The preserved stream reflects purity, agreement, and faithful use by local churches. Maming ka kikuha og preserve mao ginagikuhaan nila kay purity, agreement, and faithful use by the local churches. Yang corrupted stream reflects alteration, omission, and doctrinal weakness. So mara nga itong makita sa mga Biblia nga mga modern nga mga Biblia Brother Peter nga diin kung imong i-trace na ang ilang gikuan dito gina sa Alexandria.
0: Malagi na kung ano kung mabasa ta Biblia nga gitawag corrupt nga Bible, so ang nagpatay na noon ni Gulayat si Ilhanan. Oh, so mo na nga kada pa lang daan that's corrupt manuscript ng gikanan. So how come nga malagi na gina ng Brother nga how come nga ang nakapatay ni ang nakapatay ni Gulayat si Ilhanan? Sabat mo lagi na sabata pa ta gituduluan na ta sa mga Bible story nga nagpatay ni Gulayat si David.
1: Si David.
0: Pero nga naunsa man nga kung atong basahon diya sa mga perverted ng mga Bible ang nakapatay si Ilhanan naman ni noon. So asa ba gyud tinuod niya na if two are different they're not the same. So lagi sayop. Lagi sayop ni ana.
1: Di gina pareha.
0: No, di gina pareha, di gina pwede nga pareha na sila, nagi sayop. Nay sayop, nagi sakto. So asa may sakto ana? Kung ato lang nga kana lang nga bersiklo atong basahon padlet. Asa may sakto ana?
1: So tog yung nagpatay ni kuan ni Gulayat si David.
0: Oh, dili si Ilhanan.
1: Dili han.
0: Oh, ako ka nga ang gibasa nga Biblia si Ilhanan naman. So that's corrupt nga Biblia. So that's counterfeit.
1: Counterfeit. Niya kini pong giingon sa 2 Samuel Peter. Sa kundura mo yung mga Biblia da sinyo balay na sa lang ni siya ka example na ato sa kutloon ni kay Aaron makahibaw mo ba kung niyo ang Biblia in IB sa badiha tanawan niyo sa 2 Samuel chapter 5 verse number 21 kay ang giingon sa Ginoo yung sa pulong sa King James and there were they left them images and David and his men burned them.
0: No, gipasunog.
1: Gipasunog ng mga images.
0: Oh, sa nagtabo sa corrupt
1: sa
0: nga Bible.
1: Sa inaibig, gikurap nga Bible, tungod kay nila pagtulunan, nagtuoman nga ang images, ilang simbahon, unsa pa diha.
0: Gidala.
1: Pagtulunan. Ang gingon dito, gidala.
0: Na diha.
1: Ang nga diri kay left, gibilin niya, gisunog po yun.

0: Okay, padayon ta. So, sa ito nga natikap na dito. So, ang pangutan na sa ito ang opening, ang King James Bible, mao ba ang putli nga pulong sa Ginoo?
1: So, wala'y lain ba ni Peter? Nga may nga tag, putli nga pulong sa Ginoo. Nga, ikasaan sa Ginoo nga iyahang i-inspired, i-preserve na aragin na sa King James Bible ni Peter. Niya, malagi na ito na makita. Niya, ang mga pulong yun naa gipreserve sa Ginoo dili sa pareha sa uban ng mga Biblia nga gikurap ang pulong sa Ginoo. Muna nga ang corrupted ng mga gikanan po niya na kaning Alexandrian stream nagproduce po na og mga corrupted ng mga Biblia niya. Importante kayo na tungod kay na diha ang mga pagtulunan kanabang dili ta ka ingon og makabarug sa mga pagtulunan tungod kay kung kanang mga Biblia imong gamiton kanang mga moderno nga mga Biblia daghan kayo nga mga pagtulunan nga giguba diha nga mga pagtulunan. Example na ana ato na nang gisgutan kanina kanang pagsimba sa mga imahe kanang

Okay, padayon na lang. So, sorry for technical problems. So, nag-burnout din sa ato ang studio, no? So, isip pa na post, no? Sa ato ang na-take up. Ganina. So, regarding sa pure words of God. So, doon na kita iputli. Nga gikuptan nga Biblia. This is why the King James Bible build faith. So, manghatagit siya og pagligon sa imuang pagtuo. And why the modern version create doubts? So muna, ang paghatag o duda sa mga modern nga translation. So, natapos na usap ito ang oras, no? So, tomorrow is Sunday. So, if you want to observe or join sa ito ang panimbahon, nasa June 1, unta no sa street, Tutulan Dawis. Nya nga ito ang Sunday School, start 8:30 sa kabuntagon, ang usap sa ito ang Divine Worship, 9:30 sa buntag, ang usap sa ito ang tomorrow balit, no? So, doon na tayo married fellowship, 2:30 p.m. ang usap sa Young People's Program sa alas 2, imedia usap sa kapunon. So, ang ito ang evening service, mag-start 6 o'clock sa kagabi. Ang usap sa ito ang midday service, mag-start sa adlaw nga Miyerkules sa matag